koydo hadisa mayga amna tanlongo amistina amudu kay woni koydo asatu suko te jokku balli amistina isa kay mo koydo kat fo fango amata sanongo dadu kay ay hawidi foga na tele kana kat ay hawidi no fotomata kay fo ye famande dadam sina ne ngona grande ni bakudi ko kat may Ibrahim Djungu ni kulubel da katin di warte man tinanti per bus na aspega Hassan Traore yoro foga Yakoub Koulibal yoro foga ro fo man daga Mustafa Cissé ki beyde Mohamed 5 daka kone yoro foga